0: E mihi ana ki te rangi, e mihi ana ki te whenua. Ka mihi kau atu ki ngā waihotanga mai o rātau mā, kua mene ki te pō. Nau mai rā e ngā pia o te reo, kia hoe ngātahi tātou ki te paewai o te rangi, ki whakapakari, ki whakau, ki whakamahi. He pukepuke maunga e kore e tāia te whakaneke. He pukepuke moana e pikitia e te tauihu o te waka. He pukepuke reo e pikitia e te ihu manea. Piki mai rā, kake mai rā. Kua mauri tau te noho a o koutou hoa ako, kei muri nei i au. Te tikanga, kua rite a rātau hoe ki te hūkere i ngā ngaru o te moana o te reo Māori. Kia mihi atu rātau. Tēnā koutou, e noho tonu mai nei i runga i ngā tūru whakakipakipa i te arero kia kōrero i te reo Māori. Tēnā koutou.
1: Tēnā koe.
0: I tēnei rā, ka rongo tātou i ngā maharatanga o te tehi kuia, nōna e tamariki tonu ana. Koinei te horopaki o a tātou mahi mo te wāhanga tuatahi. I te wāhanga tuarua, ka tere te waka ki tai. Arā, ka re...

0: 따라하지.
1: 어, 그냥 파티니.
0: 아, 해파티니.
2: 아,
0: 이제 호킹한 마하라 오와 아 카로하 아이 헤 타라우 파카피디 테나 프란시스 아 카니 카니라네 카카후라네
3: 카이테 카이 카이테 아후 오리테 키 네이다
0: 네이다 Koira iki ai ko koroko ne.
3: Ai, a ko te a ka tai ai te mai na faka kaka.
0: Me na he kaka hu faka mahana i te tinana koe.
3: Ai.
0: Ka pai. O te na koe. Te ora hei pe he koe.
4: Ki ai nai. Ko te te kani kani papai rawa tiki ai. Ko te kani kani pakaru.
0: Ah, fati, fati, fati, ingari, ingari, ingari, ingā wai wai. He tohunga koe ki te rā kani kani imu?
4: Ki tawa wā. Tā e te huri i runga i tata mahunga.
0: Ka pai, Lewis?
5: Kare e tino mōhio. Kos kare e te kani kani ko te kani kani nōhio ko te kapahaka.
0: Ne?
5: Engari, ko awa ko awa huri i nai nei te mahi o te kapahaka.
0: Ai, ko rere ke haere.
5: Ai, i te mea ingā rā, i awa rā, ahua katsu ki ki runga ki roto i te rārangi, e rua ngā rārangi noi hoa, engari maha tonu ngā neke hanga ina nei.
0: Ai, koina. Pea koe, kai?
6: Ratana au ki ngā pūoro, awa whakamai, engari aki ngā waiata o te ropu, ngā kōtiro spice.
5: Kōtiro wera.
6: Kōtiro wera. Pai ki awa rātou waiata, i rāra.
0: Ko te spice, ki te reo Māori, ko te kakā. Kaka.
6: Ko te ro kaka.
0: Kaka. Kia tika rā te whakaua. Kia kore ai whakamā i te ingoa. Tēnā.
7: Ko ngā kākuhu pai ki a hau i aue tamariki ana ko ngā kākuhu hākinakina. Me ngā waiata, e waiata tia nei e te hunga mangumangu.
0: Ai. He pai ki au hoki e rā momo waiata. Ka pai, tēnā koutou. Kāti, kia whakarongo tātou ki tētahi kuia me ona maharatanga ki ngā wā o mua. Ia koutou e whakarongo ana, ka pohia ngā tū āhua, ngā kupu āhua, ka rangona e o koutou taringa.
8: I te timatanga, kia huri tāua ki ngā tikanga i kite koe i ākoe tupu akena i te marae, i te haukāinga. Hena, kōrero tia mai, e tahi o ngā kaupapa i pupuritia e ngā wāhine, ngā kuia, i kite koe i aua wā, ngā wā ki muri.
9: E mohi ana koe aku tau, ta tāna te pitu te kaumaha whā. Ka hoki ngā mahara ki te wā e nohana a hau me taku krani. Ka haere māua ki ngā marae, ki ngā huihui, i reira ka kite a hau e tahi āhuatanga e kore kite i nai nei. Hore kau he raiti, he kauta, he pakaru ana ngā wini. E nā mea katoa, te wairua i e rā taima, e āhua rereke ana ki tēnei taima. E noho ana ngā kuia kaumata, e wiriwiri ana te makari, te kōpeke. E noho ana ngā kaumata i runga i o rātou tūru, e makariri ana, i wāinga nui pō, i wāinga nui ngā āwhā katoa. Ai, ka mahara ahau ki e rā wā. Taku krani hoki, e tino tūai, tino tūai taku krani, engari, e hikoe ana māua ki ngā marae. O, taku krani hoki, te nui hoki ahau i tērā wāhe, he mōmona ahau, mā taku krani ahau i pīkau ki te marae. E nā mea katoa, e oti ana i e rā taima. I nā e nei, haere ana i runga te motuka, haere ana i runga. I runga ngā mea katoa ki te marae. Kore o hikoe ki te marae i nai nei.
0: He hoki ngā mahara, he koanga ngākau. Tēnā, Lewis, no whea te kai kōrero ki o whakaaro?
10: No te nōta.
0: No te nōta, no te taitokerai.
10: No te taitokerai, ai.
0: Luisa, heha te tohu, heha ngā tīwhiri kei roto i ana kōrero, hei tautoko i te whakapae a Lewis no te taitokerai, te kuiera.
11: Ko tōna reo, ko tōna reo a iwi. E whakamahi ai ia ngā kupu o Horekau.
0: Horekau?
11: Oh, ia te
0: tātara. Hea hano tētahi o ngā kupu? Ai, o te mita, o te nōta. Krani?
11: Karani.
0: Taku krani.

cara, mai. Puku hoe te hotaka, kapai. Kua puta ngā kupu, kua puta ngā kōrero. Engari, ko te mea nui I hinga te wahine mamāwhero.